0: Na kuse kuqhamuka nomabona kude.
1: Mwana ngikwathela siyajabula, awu bese siyajabula.